Yesu mo jaisa wo, Bolivia wo tumia, upesa wo sa solidio. Yesu mo jaisa wo, Masaya.

Ebra yetua osumafo poku nyina na madwuma si. Ye bom pa yesi yebeda ni nyina ye ni ame akonya menchen. Na wanfo weni antu me meso. Na you are give from bronsam so. Obronsam wo pruno so. Na mo yankonya menchen. Yankotete mpa ebo ni bio. Ye ni pa denya me